no talent.

memories, right? Does it hurt your neck to look up as well?

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo!
0: Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
1: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Umaandar pa ba yan?
4: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
3: Bravo!
4: Vroom, vroom!
3: Bravo!
5: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores.
4: Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Umaandar pa ba yan?
6: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
5: Bravo!
6: Brum, brum!
5: Bravo!
7: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Welcome back to RJ Sunday Jam!
9: All right, Bravo! Food supplement for men. Available now at Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. As RJ always says, happy wife, happy life. All right, let's move on to more music. Here's Betcha by Golly Wow by The Stylistics.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Strong and creamy. Bossmas 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
3: May mangosteen ang kape ko.
2: Bossmas 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Bossmas 3. Sarap!
4: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
4: Bossmas 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
2: Bossmas 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!
6: Tumasakit ang buto, tuhod at balakang,
7: ibaba!
6: Mag-Osteogard!
7: Osteogard!
6: Madaling gumalaw!
8: Kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan. Dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 milligrams na glucosamine at chondroitin.
7: Osteogard!

0: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsikto. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
2: Vroom, vroom!
1: Bravo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome back to RJ Sunday Jam.

0: kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Pwis tayo, ayos ang buto.
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard.
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Umaandar pa ba yan?
5: Pagsikto. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang panya.
4: Bravo!
5: Vroom, vroom!
4: Bravo!
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Welcome back to RJ Sunday Jam.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalaki po ang aming pananalangin na sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan. Kasama na po rito sa aming pananalangin ang ating mga kababayang senior citizen sa lahat ng dako o sulok ng mundo. So, pababatiin ko po muna si Don Pepot.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
0: Yes, at sa araw pong ito ng Lunes, ika-27 ng buwan ng Enero, taon ay nang Hulyo, taon 2026 ang ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay magbibigay po ng kanyang taunang sona o ulat sa bayan. Abangan po ito mamaya dito sa ating himpilang DCRJ Radio Bandido TV ang special coverage ng SONA ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Noong pong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa kanyang SONA, ang unang sinasabi po ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay pasasalamat sa lahat ng mga nagtitiwala sa kanya. Ngayon sana sa panahon ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sa kanyang gagawing State of the Nation Address o ulat sa bayan, marami po ang nagtatanong sa ating mga kababayan. Ano kaya ang sasabihin? Ano kaya ang iuulat ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na nagtamo ng landslide victory na sa ngayon ay tila may pinakamababang survey rating, mga kaibigan. Kaya yan po ang ating aabangan mamaya, kung ano ang sasabihin, kung ano na naman ang ipapangako ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ulat sa bayan. Pero ang pinakamahalagang issue po ngayon na tinatalakay at sinasabi ng ating mga kababayan ay ito pong issue ng Pax Silica, mga kaibigan, na sinasabi sa mga balita at sa mga paliwanag ng mga ilan sa himpapawid at sa mga nababasa natin sa dyaryo tungkol po dito sa Pax Silica ay ang mga magagandang bagay tulad ng magkakaroon tayo ng milyong trabaho dahil doon po sa tinatawag na Pax Silica na halos 1,600 hectares ang kukunin na lupa diyan po sa Tarlac o sa lalawigan ng Tarlac, mga kaibigan. Pero yan po ay tinututulan hindi lamang po ng mga nasa Subic, hindi lamang ng nasa Pampanga, kung hindi sa loob ng ating bansa, mga kaibigan. Buong bansa ay tila tumututol dito po sa Pax Silica dahil ito po ay makasasama, sinasabi, sa ating kalikasan at sa ating tubig, ha?
1: Yes.
0: Yung pagkatuyo ng ating mga kalupa, mga kaibigan, hindi po nasusukat sa dami ng trabaho na maaaring maibigay sa pagtatayo rito ng tinatawag na technological hub ng Pax Silica. Ha?
1: Yes.
0: Kung hindi yung pong malilikha nito na panganib sa ating bansa, higit sa lahat ay sa ating food sufficiency, mga kaibigan. Kaya, yan pong pack silica na sinasabi sa halip na pangalagaan ng ating soberenya ay tila ito ay ibinebenta sa mga dayuhan. Ang ating pong likas na yaman ay dapat mapasa atin. Mga Pilipino ang dapat higit na makinabang. Pero ang nakikinabang po ay tila o ang makikinabang dito sa Pax Silica ay mga dayuhan.
1: Yes.
0: Libo-libo po ang ginagastos para lang makapagpatubig ang mga bukirin. Hindi lamang dyan sa Tarlac, kundi maging sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ngunit mababa ang presyo ng ating palay. Laging lugi ang ating mga magsasaka. Ha? Laging nakabilad sa init ng araw. Pero abunado at halos wala pong kita dahil mababa ang presyo ng palay.
1: Yes.
0: Bayad utang lamang po ang nangyayari sa ating mga magsasaka. At kung iisipin, tayo po ay isang agrikulturang bansa. Mayaman ang ating lupa. At ito po ang nagsisilbing haligi ng ating ekonomiya. Bakit pagsasaka at mga magsasaka ang tila pinapatay ng ating gobyerno sa halip na ito ay buhayin, palawakin at pasiglahin ang ating agrikultura? Kung tuyot na po ang ating mga lupa, paano mabubuhay ang mga pananim, di ba?
1: Yes.
0: At kapag tuyot na ang lupa, saan tayo kukuha ng ating kakainin? Import, import, import na naman, mga kababayan, samantalang tayo po ay isang agrikulturang bansa, mayaman ng ating lupa. Pero bakit tayo ay tila papatayin sa gutom? Dahil kapag tuyot na po ang lupa, ang lahat ng palayan, hindi po natin makakain ang ating pera.
1: Yes.
0: Hindi natin makakain ang ating pera, di ba?
1: Mm.
0: Kaya sa halip na payagan itong Pax Silica na dito maitayo dyan sa Pampanga na siyang unang titirahin ng China kung sakasakali wag naman itulot ng ating dakilang lumika ay ang Pilipinas.
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: Magiging target tayo.
0: Tayo ang magiging unang-unang titirahin o target ng China. Kaya marami ang tumuturtul, partikular ang mga estudyante dyan sa Pampanga, mga universidad dyan po sa Pampanga, tumututul sila sapagkat sa maaring panganib na dala. Kailangan ipaliwanag muna ng mabuti ng ating gobyerno at hindi yung kikitain lamang o yung sinasabi nilang maraming trabaho. Ha? Nalilikain ito pong Pax Silica. Hindi po trabaho lang. Hindi namang po pera ang kailangan nating mga Pilipino. Ang kailangan po natin ay food sufficiency. Yung pong pagkain, ha?
1: Yes.
0: Na kanilang papatayin dahil 100,600 hektarya po yan. Ha? Na kanilang sasakupin para itayo ang Pax Silica.
1: Yes.
0: Kaya ito po ay isang malaking problema para sa sambayan ng Pilipino, pero isang malaking pagkakakitaan ng ating gobyerno na hindi alintana kung ano ang magiging buhay ng kanilang mga nasasakupan o ng mamamayang Pilipino. Mahalaga po sa atin ang ating mga lupa na dapat sana ay pinagyayaman. dito po sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Lagi po nating ipinapagunita sa ating mga kababayan yung tinatawag na kahalagahan ng pagtatanim.
1: Yes.
0: Pagtatanim na katulad dito po sa Rojas Boulevard, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Dito sa TAF, bakit pinuputol ng San Miguel Corporation ang mga puno, di ba?
1: Yes.
0: Na sinasabi nga natin sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na dapat ay taniman din ng pwedeng makakain ng ating mga kababayan, di ba?
1: Yes.
0: Hindi lamang yung puno, ornamental trees na pampaganda, kundi taniman din para sa ikabubuhay o yung tinatawag natin food sufficiency, magkaroon ng sapat na pagkain at hindi tayo aasa sa mga dayuhan, sa importasyon, ultimo bawang luya, sibuyas, iniimporta natin samantalang tayo po ay isang agrikulturang bansa.
1: Yes.
0: Noon pa nating sinasabi na dapat higit sa lahat pagyamanin ang ating gobyerno na inilagay natin sa posisyon para pagsilbihan ang taong bayan. Pero ano ang ginagawa? Diba? Puro ang iniisip nila ay pagkakaperahan
1: kita
0: nilang mga iilan. Diba?
1: Yes.
0: Puro kita-kita, hindi nila nakikita yung maaaring maging masamang epekto sapagkat sila sa pamagitan ng salapi nilang nakinikita, nakakabili sila ng mga mansyon sa ibang bansa.
1: Yes.
0: Nakakapag-imbes sila sa ibang bansa. Pero tayong mga mamamayan na walang kakayahan na mamuhay sa ibang bansa, wala nga tayong pamasahe, di ba?
1: Mm.
0: Wala nga tayong visa, wala nga pasaporte dahil kasya lamang sa isusubo sa bibig. Pero yan ba ay iniisip nila? Ang iniisip nila ay pawang pansarili. Yan po ang nakikita natin ngayon. Bagamat hindi natin nilalahat, pero sa base sa resulta na sinasabi, 90% sa mga pinagkatiwalaan natin, inilukluk natin sa posisyon, ang ninanakaw sa lapi ng taong bayan mula sa ating kabangyaman na ang puhunan ng bawat isang mamamayang Pilipino, dugo, pawis at luha.
1: Yes.
0: Sapagkat napakahirap po ang magtrabaho sa gitna ng init ng araw. Yung ating mga nagtatrabaho sa lansangan, yung ating mga magsasaka, di ba?
1: Mm.
0: Yung mga manggagawang Pilipino na sinasabing gulugod ng ating ekonomiya, ang siya pong nagpapakahirap pero ang tila nagpapasasa ay itong ating mga pinagkatiwalaan na tinatawag natin public servant na sumumpa na pagsisilbihan, puproteksyonan, kapakanan ng taong bayan at ng ating bansa. Pero ano ang nakikita natin sa mahabang panahon? Meron ba tayong nakikita na pag-unlad simula nang maupo ang yumaong Cory Aquino? Pag-unlad ay tila mailap sapagkat kinukurakot na mga ilang nakaupo sa ating gobyerno sa halip na ilagay, ilaan sa mga makabuluhang programa na magbibigay ng ikabubuhay sa ating mga kababayan. Pero wala po tayong nakikita, pero may pag-uulat po tayo na papapasukin. Sino nga ba yung mag-uulat? Don
1: Pepon? Samang Jojo Sikat. Jojo Sikat. Senator Padilla, bumuelta kay Ted Pailon at Lord Divera sa pagpuna sa patuloy na pakikipagkaibigan sa pastor. Samang
0: okay.
1: Jojo Sikat.
0: Jojo Sikat. Ibalita mo.
2: Binuwelta ni Senador Robin Padilla, Senator Ed Pailon at Lord De Beira at naninindigan sa pakikipagkaibigan kay Pastor Apollo Kibiloy matapos na kwestiyonin ng dalawa ang patuloy na pakikipagkaibigan nito sa nakakulong na pastor. Nagsalita si Padilla sa harap ng mga taga-suporta ng Protect Senator Robin Padilla Bumbes sa Davao City, kung saan sinabi ng senador mahalaga sa kanya ang katapatan lalo na sa mga taong sumusuporta sa kanya at sa kanyang mga advokasya sa loob ng maraming taon. Tungkol nga kay Kibuloy, ipinaliwanag ni Padilla na nagpapatuloy ang kanilang pakikipagkaibigan dahil na rin sa kanilang pinagsamang pagtulong sa mga komunidad ng Muslim at indigenous peoples at sa dati nilang paglalaban nga sa terorismo. Iginit ni Senator Padilla na noong nakikipaglaban sila ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga terorista, todo ang suporta sa kanila ni Pastor Kibuloy at tumulong din ito sa mga kapwa Muslim at mga katutubo sa Mindanao. Hindi niya aniya iiwan si Pastor Kibuloy at hindi ugali ng Muslim ang mang iwan ang kasama. Pinasalamatan din ni Padilla ang SMNI dahil sa patuloy na binibigyan siya ng plataforma sa gitna ng paniniwala niyang naging mapanira ang karamihan sa mainstream media laban sa kanya. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod natin po, mga kababayan, ang pag-uulat ni
1: Romel Madrigal.
0: Romel Madrigal. Okay.
1: Go for APNP, naka-alert at handa para sa Zona 2026. Sama Romel.
3: Naka-alerto ang Police Regional Office 4A o PRO 4A para sa seguridad ng State of the Nation Address o Zona 2026 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pangunguna ni Acting Regional Director Police Brigadier General Dominic Bakay, sinagawa na ang personnel accounting, final briefing at pagpapadala ng mga police personnel na itatalaga sa iba't ibang lugar bilang bahagi ng security preparations. Layunin ng PRO 4A na matiyak ang maayos na pagpapatupad ng seguridad, pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan at agarang pagtugon sa namang insidente na maaaring mangyari sa panahon ng malaking pambansang kaganapan. Binigyang din ng PRO 4A ang pagpapatupad ng best principle o be visible, engage immediately, serve together and transform trust bilang gabay sa kanilang operasyon. Alinsunod sa direktiba ng PNP leadership, paigtingin ng mga pulis sa kalabarson ng crowd control at management operation upang matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos sa pagdaraos ng Zona 2026. Mananatiling handa ang mga tauhan ng PRO 4A na maglingkod at protekta ng publiko habang nakatutok ang buong bansa sa mahalagang kaganapang ito. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Eh kasi itong ating mga kapulisan eh, walang binabantayan kundi ang Senado, ang Kongreso, ang rally. Doon nakatuon ang inyong pansin sa halip na inyong pagtuunan ng pansin ang sinasabing pagpuproteksyon sa ating mga mamamayang Pilipino.
1: Yeah.
0: Na maging ligtas, sinasabi ng ating PNP, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na tumahimik, nabawasan ang kriminalidad. Bakit ang nababalita at naririnig natin at nalalaman natin ay mga kabataan pa mismo, ha?
1: Yes.
0: Ang siyang nagkakagulo, di ba? Dahil wala kayo eh sa mga dapat ninyong mga bantayang lugar.
1: Yeah.
0: Sa halip, ang sinasabi lagi, bantayan ng rally. Eh, hindi naman manggugulo ang mga rally.
1: Mm.
0: Yan ay ipinagkaloob ng ating saligang batas na malayang makapagtipon-tipon. Basta ito ay umaalinsunod sa batas. Hindi sila dapat maging marahas. Yung pagsasatinig ng mga karaingan, pagsasatinig ng kanilang mga gusto, yan ay kalayaan, freedom of expression, freedom of speech, di ba?
1: Yeah.
0: Kaya bakit yan ang inyong pinagtutuunan ng pansin? Sa halip na gumawa kayo ng tama, gumawa kayo ng inyong mga tungkulin, at yan ay proteksyonan ang kapakanan at interest ng bawat isang mamamayan Pilipino. Ang binabantayan nyo lamang, Malacanang. Sus Mariano, Garapong, walang asukal. Halos napunta na yata ang salapin ng taong bayan dyan sa mga barbed wire, sa mga kung ano-ano na nakalagay sa bawat papasukan mo papuntang Malacanang. Baya, ano na ang nangyayari sa Pilipinas?
1: 21,600 diba? Ang dinipuloy ngayon na magbabantay.
0: Tingnan po ninyo, mga kaibigan, yung napakaraming pulis. Kaya tapos sasabihin nyo, tahimik na ang bansa. Paano tatahimik? Eh, walang umaasikaso. Walang nagbabantay. Para maging matahimik laban sa mga masasamang loob, masasamang elemento. Diba? O, laganap yung hold-upan. Laganap ang snatching, ha? Bakit? Dahil sa nagugutom ang marami nating mga kababayan, bagamat hindi katwiran ang pagiging mahirap para ikaw ay gumawa ng labag sa batas, higit sa lahat, labag sa kalooban ng ating dakilang lumika.
1: Yes.
0: Dahil kuminsan dumalaban ang ginagawa, papatayin. Diba? Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, papasukin natin ang pag-uulat ng ating kasama, Jojo Sikat, paglaban sa korupsyon, pangmatagalang programa para sa trabaho, edukasyon at gutom, inaasahan ni Senator Lapid at Villanueva sa sona ng Pangulo. Aba, eh, baka kayo ba ang gumawa? Sinasabi ang ating Pangulo ang gumawa ng kanyang sasabihing ulat sa bayan. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Kapwa umaasa sina Senator Lito Lapid at Senator Joel Villanueva na babanggitin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanya ikalimang State of the Nation address sa Sona ang paglaban sa korupsyon, pangmatagalang programa para sa trabaho, edukasyon at laban sa kagutuman. Tiwala aniya Senador Lapid na ilalatag ng Pangulo ang maaksyon ng gobyerno na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino laban sa epekto ng global crisis habang walang pangingibing sinusugpo ang korupsyon sa bayan. Sinabi naman ni Senador Villanueva na hindi lang sana puro pangako kundi maglalatag na ng malinaw na roadmap para sa dekalidad na trabaho, mas mahusay na edukasyon at dulas sa gutom ang babanggitin ng Pangulo. Iginit ni Senador Villanueva na dapat ng ikalimang sona ng Pangulo ay sumagot sa mga tanong na pinakamalaga sa mga ordinaryong Pilipino. Nasaan ang trabaho? Paano may lalagay ng mga pamilyang pagkain sa mesa? Paano babawasan ang kahirapan? Paano mabibigyan ng mas magandang kinabukasan ng ating mga anak sa pamamagitan ng edukasyon? Sinabi ng Senador na patuloy na harap ang mga Pilipino sa pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng kuryente, kawalan ng katiyakan sa ekonomiya, kaya malaki itong inaasahan nila sa gobyerno, partikular na ang karagdagang trabaho, paglaban sa inflation at tiyak na edukasyon sa lahat ng mga kabataan. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam po ninyo mga kababayan, ito sana eh, ang dapat itanong o sabihin nitong Senator Judge Pampilo Lacson. Pero bakit masigasig siya na makahanap ng kaso labang kay Senator Judge Alan Peter Cayetano? Sarip na yung mga problema ng taong bayan, ang kanyang asikasuhin, ang kanyang hanapin, kung paano mabibigyan ng solusyon o matutugunan ang problema ng mga naghihirap nating mga kababayan. Pero masigasig siya sa paghahanap ng ikakaso labang kay Senator Judge Alan Peter Cayetano. Diba? Yan po ang tinatanong ng ating mga kababayan, di ba? Yan ba ang tutugon sa problema ng bansa yung inyong ipinipilit na impeachment na kung kaya ninyo gustong kasuhan itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano ay para makuha ninyo sa inyong panig, tasampahan ninyo ng kaso kung hindi babaligtad para sa inyong panig, di ba? Dahil yung tao yung naninindigan eh. Si Senator Cayetano ay naninindigan para sa katotohanan, gusto ninyang malantad ang katotohanan kung sino ang mga may pananagutan at kung sino ang dapat managot, sapagkat tungkulin ninyo kayo na nandiyan na sinasabing sangkot, maging si Senator Pampilo Lacson ay nakikita sa pamagitan ng mga video na kasama sa eroplano at kasama si Tito Soto o Senator Judge Tito Soto sa helicopter, di ba? Na nagdadala ng maletang salapi na hindi nating alam kung kanino, mga kaibigan. Hindi ba panahon na nasalit na impeachment na wala namang kaugnayan yung impeachment na yan, ha? Para sa pag-unlad ng ating bansa, para matugunan ang maraming problema. Sapin-sapin na po ang problema. Kawalan ng oportunidad, kawalan ng trabaho, kakulangan sa pagkain at marami pang iba. Hindi ba yan ang dapat ninyong trabahuin at tugunan at hindi yung puro impeachment, impeachment ng ating Vice President Sara Duterte na kahit nalalantad na, na wala namang mga basihan ang inyong mga akusasyon, walang mga ebidensya. Na, ano bang akala ninyo sa taong bayan? Bobo? Ano bang akala ninyo sa taong bayan? Tan GA o tanga? Na walang pagamutan? Diba? O, hindi rin kami baliw. Alam namin kung ano ang nangyayari. At kaya kayo, naupo, bagamat yung iba sinasabi, inupo ng COMELEC Chairman di umano Erwin Garcia. Nakita na ninyo, hindi ibinoto ng taong bayan, olat. Pero nakaupo ngayon, di ba? O, bakit yung nanalong totoo hindi nakaupo? Yan ba ang ating aasahan sa 2028 na kung sino ang gusto nilang maupo? Kung, yan ay kung, magkakaroon ng 2028 national election, sapagkat base sa sinabi ni Senadora Amy Marcos, eh inihahanda na po eh yung tinatawag na CONAS sa pagpapalit ng ating 1987 Constitution para ma-extend yung kanilang termino hanggang 2031. Diba? Yan ba na kung hindi ma-impeach ang ating Pangulo, yan ang inyong ibinubunsod, yan ang inyong isinusulong. Hindi ba puro pansariling mga interes para lamang manatili kayo sa posisyon, sapagkat natatakot kayo sa ating Vice President Sara Duterte na kung manalo o maupo bilang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, sigurado may mananagot. Sinabi naman niya yan eh, may mananagot, bagamat kung siya ang magiging Pangulo, mayroon siyang Vice President na siyang gagawa ng trabaho para papanagutin ang dapat managot sa mga nagdaan na korupsyon sa iba't ibang anyo, mga kaibigan. Merong anyo ng flood control. Merong anyo ng iba't ibang anyo na korupsyon din po ang hinababagsakan.
1: Daming modus.
0: Kaya, mga kaibigan, dapat na po tayong mamulat, dapat na po tayong magising. Kaya nga, ang tao sa mga naririnig ko, hindi sila interesado sa State of the Nation address ng ating Pangulo, dahil yan po ay puro words, puro salita, puro pangako na naman sa ilang taon na lamang niyang panunungkulan sa 2028 bababa na sa posisyon ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. pero tila walang maiiwang legacy kung hindi yung sinasabi nga po na flood control at iba't ibang anyo ng korupsyon. Wala siyang magandang mga legacy na pwedeng ipagmalaki. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, kaya nga hindi na interesado ang ating mga kababayan na pakinggan ang State of the Nation address dahil bilyon-bilyon piso po ang naibulsa ng mga sangkot diyan sa flood control and infrastructure ghost project, mga kaibigan. Pero iniiwas at ipinopokus sa impeachment para ang kaisipan ng ating mga kababayan ay kanilang mailigaw at libangin para makalimutan yung trilyong piso ha, na korupsyon.
1: Yeah.
0: Pero hindi po makakalimutan ng taong bayan at nakikita natin na talagang tuloy-tuloy po ang pagsasagawa ng rally ha, ng ating mga kababayan. Dahil nga gusto nila ay katotohanan. Gusto nila na may managot, bagamat alam na mas o menos ng marami nating mga kababayan kung sino ang mastermind, at yan ay mula din sa bibig ni Saldico, ni dating Speaker Martin Romualdez, di ba?
1: Yes.
0: O bagamat hindi din direkta ang mga pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez, eh sinasabi niya, sino ang lumagda, di ba?
1: Yes.
0: Para maging batas yung mga panukalang proyekto at mapondohan ng Department of Budget and Management.
1: Yes.
0: Na nakakatuwa sa halip na ito ay imbestigahan, sa halip na makulong si Marculeta na masigasig na gusto ay malantad katotohanan, gusto malaman ang dapat managot, ang siyang nakulong. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Sinundan niyan na ngayon ay gustong bingwitin, kasuhan itong ating dating Senate President Alan Peter Cayetano. Diyan po nila gustong ma-focus ang isip ng ating mga kababayan. May pag-uulat po tayo mula po kay Jojo Sikat, Senator JB, nais na marinig sa Pangulo ang konkretong aksyon at hindi dagdag na pangako sa sona ng Pangulo. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Nananawagan si Senior Deputy Majority Leader Joseph Victor Ercito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gabitin ang kanyang ikalimang State of the Nation address sa sona para sa ihayag itong mga konkretong reforma na direktang tutugon sa pinakamatinding problema ng bansa. Ayon kay Ercito, inaasahan ng mga Pilipino ang matapang na aksyon sa huling dalawang taon ng administrasyon. Dapat aniya iwala ng paligo

0: anunsyo ng Pangulong Marcos ang pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth para masagot ito ang 60-70% ng hospital bills. Aniya, sayang naman itong ipinasang Universal Healthcare Act kung kakarampot lang ang maibibigay na tulong ng PhilHealth sa ating mga kababayan. Muli rin nananawagan si Senador Ercito kay Pangulong Marcos para sa automatikong pagsuspende ng excise tax sa mga produktong petrolyo kapag may extraordinary increase sa mga presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Ercito, ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay nagpapataas ng pamasahe, nagpapamahal sa gasto sa pagsasaka at nagtutulak pataas sa presyo ng pagkain. Dahil dito humihina itong purchasing power ng mga sambayanan at bumabagal ito ang ekonomiya. Umaasa rin ang senador na mag-aanunsyo ang pangulo ng mga konkretong hakbang upang maibsa ng mataas na cost of living. Kailangan aniyan ng kompresibong programa upang mapababa ang presyo ng kuryente, transportasyon, mga gastusin sa pagpapagamot at pagkain, mga pangunahing gastusin na direktang nakakaapekto sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Si Romel Madrigal may pag-uulat, bago ang SONA 2026, SAP naghahanda ng mga crisis responders. Yeah. Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Nagtapos ang mga tauhan ng Special Action Force o SAP sa Crisis Response Team Course na isinagawa sa Camp Kanawan, Murong, Bataan. Isinagawa ang closing ceremony kung saan dumalo bilang kinatawa ng acting director ng SAP, si Police Colonel Jonathan Calixto, acting deputy director ng unit, kasama si Ginoong Michael Albrecht, interim residence program manager ng Anti-Terrorism Assistance o ATA Philippines. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Police Colonel Calixto ang mga nagsipagtapos na maging mabuting halimbawa sa kanilang mga kasamahan at panatilihin ang matas na antas ng profesionalismo sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyang din niya ang kahalagahan ng mga kaalaman at kasanayang natutunan mula sa ATA program na dapat gamitin ng responsable, ethical at epektibo sa pagtugon ng mga krisis at pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko. Hinimok din ng mga bagong graduates na manatiling mapagmatsyag lalo na sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA. Sa pagtatapos ng training, inaasahang mas magiging handa at mahusay ang mga kalahok sa pagresponde sa mga crisis. Dala ang kanilang bagong kaalaman, disiplina at dedikasyon sa serbisyo publiko. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Napakarami nating problema, Don Pepot, opo, na kinakaharap. Tulad po ng kahirapan.
3: Yes.
1: Hindi po ayuda. Ha? Hmm. Yung bilyong-bilyong na ibubulsa sa korupsyon ng mga opisyal ng ating bansa. Di ba?
3: Yes. Oh,
1: yan po ang dapat bigyan natin ng solusyon.
3: Long-term
1: palawakin
3: solution
1: ng mga makabuluhang programa, oportunidad para sa maraming bilang nating mga kababayan, trabaho, yes, di ba? At yung korupsyon ay dapat na pong putuling, kung hindi man ganap, ay unti-unti pong mabawasan.
3: Yes.
1: Pero ano ang ginagawa? Puro lamang kayo salita, puro mga magagandang salita para mahikayat muli ang taong bayan na magtiwala sa inyo. Katulad niyang mga nagsasalita na dapat sana itugunan daw, ganito ang mga problema ng bansa. Pero doon sa mga masigasig na gusto ay malantad ang katotohanan, umaalis sila, umaayaw sila, sa halip na ito ay suportahan, pumapakabila sila, na ibig sabihin, dahil sa pananakot o sa sinatawag na harassment, na kung hindi kayo babaliktad, kakasuhan kayo, di ba? Wala kayong paninindigan na para ipagtanggol kapakanan at interest ng ninanakaw.

0: kalokohan na kabangyaman ng bansa. Di ba? O pagkatapos ngayon, magsasalita kayo na dapat tugunan problema na ganito, problema na ganon. Eh, hindi kayo nakikiisa sa mga taong gusto ay mapanuto ang ating gobyerno. Oh, di ba?
1: Yes.
0: O meron pa tayong isang report doon, Pepot.
1: Apo, mula kay kasamang Jojo Sikat, Senator Cayetano, umaasa na may iwas sa politika ang bagong DOS Secretary at umaasa sa malaking reforma sa polisiya ng DOS ang ipatutupad ng bagong kalihim.
0: Ano, Department of ano yan?
1: Department of Health.
0: Si Herbosa, inalis na?
1: Inalis na po.
0: O, sige.
1: Naman Jojo.
2: Umaasa si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na magiging simula ng malalaking reforma ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Dr. Jose Briggs Buhalte Jr. bilang bagong sekretary ng Department of Health. Sinabi ni Senator Cayetano na mataas ang kanyang pag-asa na mapapalakas ni Buhalte ang serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Kasabay nito, iginit ang senador na dapat mailayo ang DOH sa politika upang makapagatid na mas maayos na serbisyo sa publiko ang ahensya. Inanunsyo na Malacanang nito July 13, 2026 ang pagkakatalaga kay Buhalte bilang bagong kalihim ng DOH kapalit ni Teodoro Herbosa na nagbitiw sa pwesto dahil sa kadahilan ng pangkalusugan. Ayon sa palasyo, si Buhalte ay isang veteranong orthopedic surgeon na may mahigit sa 3 dekadang karanasan bilang doktor, hospital administrator, guro at public servant. Matatanda ang kabilang si Cayetano sa mga opisyal na ilang ulit na nananawagan ng pagbabago sa pamumunuan ng Department of Health. Noong nakaraang taon, hinimok niya ang administrasyon na magtalaga ng bagong health secretary at iginiit ang pangangailangan na mas matibay na pamuno at reforma upang mapabuti ang healthcare system ng bansa. Para kay Cayetano, ang bagong liderato sa DOH ay pagkakataon upang maisulong ang mga reforma magpapahusay sa serbisyo medikal at matiyak na ang kapakanan ng mga Pilipino ang magiging pangunahing prioridad ng ahensya. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ibig man sabihin, sa pagre-retiro, pagre-resign, di ba? O pag-alis, ha? Kaya Secretary Herbosa ng Department of Health ay mawawala na siya, ha? Sa pananagutan, ganyan lamang ba? Nakapag ka nagbitiw?
1: Sayin ka.
0: Kapag nagbitiw,
1: yeah,
0: wala ka ng pananagutan. May mga dapat siyang panagutan na irregularidad sa Department of Health.
1: Yeah.
0: Yung sinasabing mga gamot na na-expire na.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Mga bakuna. Bilyones
0: na dapat
1: ay sa reklamo sa kanya.
0: Na hindi nating alam kung yan ay maaaring ibinebenta, di ba? O, yung iba na expired na lang sa dami dahil hindi sila mahalata naman kung bugal-bugal o marami ang ilalabas na mga gamot, di ba? Kaya, dapat imbestigahan. Kahit na sila nagbitiw na sa posisyon, dapat ay imbestigahan pa rin kung merong irregularidad sa panahon o katiwalian sa panahon ng kanilang panunungkulan.
1: Yeah.
0: Diba? Kasi yung iba, yan naman ang kanilang ginagawang pagtakas eh. Pagbibitiw. Dapat kahit magbitiw, tignan yung mga record ng kanilang panunungkulan. Yeah. At kung may nakitang katiwalian, dapat ay habulin. Kaya sila namimihase. Kaya yung mga iba na pumapalit at ibinoboto natin, ganyan din ang ginagawa sapagkat nakakalusot ng maluwag yung mga tiwali na naupo sa ating gobyerno at nakapamumuhay ng malaya ng walang pananagutan. Diba? Samantalang ang isang mahirap, yan po yung sinasabi na ang batas ay dapat para sa lahat. Pero ang batas ay may tinitignan ang batas ay may tinititigan.
1: Yes.
0: Bakit kapag mahirap, ang the full force of law ay ibabagsak sa isang mahirap nang walang due process. Pero kapag ka may impluensya, kapag ka masalapi, ha? Eh, parang tila ang batas ay maluwag. Di ba?
1: Yes.
0: Walang due process o due process ang ginagawang sangkalan hanggang sa ito ay makalimutan na ng taong bayan, inamag na ang mga kaso, namatay na yung kinasuhan, pero walang natamo na parusa at hindi nakamit ng taong bayan ang katarungan o ng mga tao na nagdusa dahil sa kanilang kagagawan.
1: Yes.
0: Diba? Kaya dapat tama yung sinasabi, narinig ko yung isang pahayag ni Vice President Sara Duterte na kapag ka may nagawang katiwalian, agad-agad alisin, agad-agad kasuhan at parusahan para hindi nagayahin ng mga susunod pa na uupo o manunungkulan.
1: Yes.
0: Kaya nga ako 100% sang-ayon sa death penalty by firing squad. Sapagkat hindi lang dapat yung death penalty na natutulog. Sapagkat ang kanilang ginawa ng kasalanan ay hindi lamang isa, dalawa, o iilan, kundi milyong-milyong bilang ng mga Pilipino na nagdurusa dahil sa kanilang katiwalian. Katulad yan sa tinatawag natin flood control.
1: Yes.
0: Corruption o scam.
1: Perbisyo at pinsala sa tao sa pansa.
0: Milyong-milyon tayong lahat, ultimo bata, ultimo mga sanggol sa sinapupunan ay magdurusa. Diba? Magdurusa,
1: yes.
0: Sapagkat yung mga susunod pang henerasyon na manunungkulang, ganyan din eh, dahil nakakalusot. Pero kung mayroon death penalty by through firing squad, matatakot sila eh, magdadalawang isip.
1: Yes. Malamang tumino, mas maraming lingkod
0: bayan. Baka unti-unti ay makuha natin yung ating adhikain at layunin na magkaroon tayo ng mga nanunungkulan na katiwa-tiwala, diba?
1: Yes.
0: At magiging dahilan ng pag-unlad ng ating bansa na ayon sa dating Pangulo ng Singapore, ang problema ng Pilipinas ay hindi kahirapan, kundi tayo ay pinahihirapan ng mga taong nanunungkulan. Korupsyon ang
1: yes.
0: problema, kaya tayo ay patuloy na naghihirap. Tayong mamamayan ang nagiging sakripisyo, tayong mamamayan antaya hanggang sa utang ng utang ng utang ng utang na nila. Sino ang nagbabayad? Hindi ba tayo? Maging ang mga sanggol sa sinapupunan na walang kinalaman, magbabayad sila ng utang na maliwanag na 164,000 bawat isang nilalang.
1: Na pero sila lang nakinabang, ilan nakinabang?
0: Oh, pero sila nakinabang, bumibili agad, katulad itong si NBI Director. Ano ba ito? Pangalan si...
1: Melvin Matibag.
0: Ah, Melvin. Akala ko Marites Malibag. Ha? Oh, Melvin Matibag.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Tiwali, tiwala. Turo ka ng turo ng mga tiwali. Saan nyo kinuha ang inyong mansyon na binili sa Amerika na nagkakahalaga ng 70 million ba yan? O 71 million? Dollars ba yan? O piso? O saan ninyo kinuha? Diba? Yung iyong asawa, di umano, ay kasama o sangkot sa flood control, ghost project, diba? Na nagkakahalaga ng mahigit bilyong piso. Itong si Malibag, ano? Matibag?
1: Melvin Matibag.
0: Matibag yan, ha? Doon kay Attorney binluan. Ha? O, eh may sinasabi na meron ding flood control project di umano dyan sa Cebu. Diba? Ano doon, Pepo? Di ka na naman nakasagot. O, sige. Opo.
1: Ayun ay sa mga balibalita kasi sabi siya tumutugis, sabi na mas may kinalaman din. Di alam.
0: Oh, eh,
1: kaya dapat mahusing si Vicesio.
0: Yung pong mga nagtuturo katulad ni ato ni Senator Pampilo Lacson, 'di ba? Yung mga iba Junteveros, 'di ba? May sinasabi itong ano ba 'yan, yung insertion na naging amendment, 'di ba?
1: Yes, yung pang 3 billion.
0: 1.7 billion. Na di umano ay kinuha sa PhilHealth na gagamitin daw para sa pagpo-promote ng PhilHealth. Yung pala siya ang na-promote dahil siya ang nalagay na senador, di ba? O, sino pa? Halos lahat eh. Ha?
1: Nasabi ni Senator JBRC ito, kanina lang, sinasabi sa interview niya na nalaman niya kay Toby Chanco, congressman, na talagang ginagawa sa kongreso, mababang kapulungan, yung bentahan ng mga proyekto. Kaya positive.
0: Yes, yung kaya dyan niya. Yumaman yung isang congressman ng Batangas na minsan ay sinasabi rin ni Congressman Leviste na siya man ay gustong pagbentahan ng project. Sino nga ba yun? Yan ang
1: Gardiola,
0: isa sa...
1: Gardiola.
0: Yan ang pinakamayaman yata eh. Yan yata yung pinakamayaman eh. Dahil nga doon sa mga ghost project. Pero, inimbitahan ba? Inimbestigahan ba? O iniimbestigahan ba? Di ba? Hindi napapabalita tahimik ang pangalan ni Congressman Gardiola. Maging itong JJ Suarez ng Quezon. May kamag-anak ako dyan sa Quezon eh. Na sinasabi, konsehal pa naman, di ba? Na sinasabi na may mga sinasabi pa na siya ay may project na mangrove. Ala naman! Oh, yung kanyang mga tinatawag na flood control, yung mga ospital na hanggang ngayon ay hindi pa
1: tapos.
0: Natatapos, di ba? Oh,
1: hindi man yung mga riprap na bumibigay kagad.
0: Yan. Yung si Luistro, yung Cat's eye. Oh. Lahat sila naman na nag-iimbestiga. Ito naman only in the Philippines eh. Ha? Only in the Philippines. Yung mga nag-iimbestiga ay siyang mismo. Ha? Mismo na mga may kasalanan, may mga flood control at iba't ibang anyo ng corruption.
1: Na hindi pa sila clear eh. Sila na umuusig.
0: Oh. Pero sila ang umuusig at sa kasama ang palad, yung sinasabi na nauna pang nakulong si Senator Marculeta dahil sa tinanggap na 70 million na campaign donation, samantalang ginawa pa na chairman ng Blue Ribbon Committee na dapat ay mag-iimbestiga sa mga tiwali sa ating gobyerno, eh, tumanggap ng 120 million mula sa pinagdududahan na salapi galing sa flood control. Bukod pa sa sinasabi na tumanggap di umano ng 8 maleta ayon sa 22 dating mga sundalo. Diba? O, bakit nakakabira pa? Diba? Hindi ba kaya
1: dapat
0: nga
1: nag-inhibit
0: only,
1: na sila eh. Kaya,
0: kaya only in the Philippines, sobrang makakapal ang mga mukha. Mukha na made of steel sapagkat nakakarap pa sa taong bayan. Diba?
1: Saan taon na, hindi pa nahihiya.
0: Nakakabelta pa.
1: Saan na.
0: O, eh, nung panahon na siya ay broadcaster, kilala na siya eh. Kumbaga, alam na ang kilatis nila. Hindi na kailangan magsalita pa. Alam na kung paano sila yung tinatag na umatake at kung paano sila dumipensa, nakapalit ay halaga. 'di ba? Oh, yung tinatawag na attack and collect, defend and collect, 'di ba? Oh, na nakakahiya para sa ating mga mamamahayag sapagkat may tungkulin tayo eh. Isang banal na tungkulin.
1: Yes.
0: Yan ay maghayag ng katotohanan bilang bantay ng bayan. Diba?
1: Yes.
0: Yan ay ating tungkulin na dapat sana ay ginagampanan. Ngunit, meron din tayong mga kasama sa larangan ng pamamahayag na ipinagpapalit, ikinukompromiso ang katotohanan sa pangalan ng salapi.
1: Yes.
0: Kaya nagkakaroon ng tinatawag na maling kaisipan ang marami nating mga kababayan dahil yung mga balita tinitwist nila at binabaliktad
1: yung
0: katotohanan. Diba? Kaya paano nga tayo uunlad kung ganito ang mga nangyayari na sa buwatan dito, sa buwatan doon, laban sa taong bayan.
1: Yes. Wala pa dyan yung 67 na kontratista, na kontraktor na congressman. Wala tayong narinig tungkol doon, kahit isa.
0: Kasi nga, yung mga sinasabi mong kontratista na sinasabi rin ni Discaye, di ba?
1: Wala.
0: Alam nila eh kung sino-sino talaga eh.
1: Yes.
0: Yung kanilang mga binibigyan.
1: Mga
0: yan yung mga contractor na binibili ang kontrata.
1: Yes.
0: Binibili nila ang kontrata sa mga kongresista na siyang nagpapanukala ng mga tinatawag na mga project.
1: Yes.
0: At pag ito ay na-approve, ibebenta sa mga kontraktor.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung ating mga proyekto, puro hilaw.
1: Yes.
0: Hilaw, sapagkat...
1: Tipid na tipid eh.
0: Sapagkat, tingnan mo.
1: Ibagos na eh.
0: Kakat ang kongresista, halos kalahat eh.
1: Mm.
0: Yung contractor, kakat. Ipapasab, contract, contract, kakat. O ano pa matitira? Kaya pagkatapos nila, iiwanan yung mga project, hihintayin ulit na magkapera, saka itutuloy.
1: Yes.
0: Kasi panibagong taon, o magpapaan na naman sila, bibigyan naman sila ng kontrata. O.
1: Kaya magiging doble budget na naman.
0: Masyado nang kawawa ang taong bayan eh, di ba? Masyado na pong kawawa ang taong bayan. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Dom Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe para bukas po kayo ay makatawag. Pakiusap po ng inyong lingkod, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at please lang po i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
4: BBC News with David Harper. The suspect in Saturday's Berlin Pride attack has been shot dead by police. Abdul Balu, a known Islamist, was accused of killing one woman and injuring 29 other people by driving a van into crowds before going on a stabbing spree. The US ambassador to the United Nations, Mike Waltz, says President Trump has paused attacks on Iran to give diplomacy more time. Iran says it has also halted strikes. Brazil has recalled its ambassador to Buenos Aires after Argentina's president denounced the Brazilian leader during a visit. Javier Milei hit out at President Luis Inácio Lula da Silva, calling him a thief and a convict at a rally nominating the right-winger Flavio Bolsonaro to run in October's presidential election. Wildfires in southwestern France are continuing to close in on Bordeaux. The mayor said on Sunday the fires were about 15 kilometres from entry points to the main city. India's Prime Minister has announced the formation of a special task force to investigate the exam system. It follows weeks of youth-led protests over the leaking of university entrance papers. A Turkish-owned cargo ship has sunk off the Ukrainian coast 1 week after it was hit by a Russian strike which killed 10 of its crew. The Golden Leo had left the Black Sea port of Chornomorsk carrying corn when it was attacked. President Trump says Morocco is naming a new road after him that stretches deep into the disputed territory of Western Sahara. Mr. Trump shared a video online thanking Morocco's King Mohammed, calling it a great honour. Five people are believed to have died while trying to climb Mount Elbrus, Europe's highest mountain. All were from Bosnia. The Slovenian Tadej Pogacar has won this year's Tour de France cycle race more than 6 minutes ahead of his nearest challenger. He joins a small group of men to win it five times. The final stage was shortened to release emergency workers to fight wildfires in the southwest. BBC News.
5: You're listening to the news from the BBC.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
7: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
8: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
9: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
7: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At pakiusap ko po, inuulit ko lang, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng bansa. Don Pepot.
10: Sa mga tatawag po bukas, pakilista na po ang bilang namin mga ang namin telepono. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. So magpapadala po naman ang mensahe ninyo, pakishare po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV, narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo, at narin po inyong palat nito ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, dyan po kayong padala ng mga mensahe ninyo, at maging sa YouTube po, magpadala kayo ng mga mensahe at babasahin po namin lahat ng mensahe ninyo, babasahin po namin Tita Carmen.
9: Okay, at marami tayo Don Pepot na mga resources, bunga ng kalikasan.
10: Yes. Ha?
9: Pero hindi po ito dinidevelop eh. Hindi pinapalawak, hindi tinutulungan ng ating mga magsasaka.
10: Yes.
9: Ha? Sa halip palawakin ang ating pagsasaka, bigyan ng pansin, i-develop. Ito ay ibinebenta po eh. Ha?
10: Yes.
9: Ibinebenta sa mga dayuhan, di ba? Kung kaya, ha, salit tayong mga Pilipino ang nakikinabang at makakalikha ng maraming hanap buhay, ha, napupunta po ang oportunidad sa mga dayuhan tulad na lang nitong San Miguel Corporation na ating pong nabanggit, ha, na nagpuputol po ng daan-daan puno sa kahabaan ng Quirino Avenue at Rojas Boulevard sa Maynila.
10: Yes.
9: Diba? So, hindi ba sa halip na palain ng ating tinatawag na kalikasan, yung ating environment, yung ating mga puno, ha? Eh, sinasabi nga ni Vice President Sara Duterte, diba? Na sa kabila ng mga kung ano-ano, ha, na mga paninira sa kanya, nakapagtanim pa sila ng isang milyong puno. Ha? Oh, ang anong naman ang sasabihin ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Kaya yung ating mga kababayan ay tila hindi na nga po interesado eh. Diyan sa sinasabing puro salita, puro pangako, na sona ng ating Pangulo. Pero bakit hindi tayo makinig? Baka meron namang ibang.
10: May dalawang taon pa siya.
9: Programa. May ibang mga sasabihin ang ating Pangulo na maaring makapagbigay sa atin ng pag-asa.
10: Yes.
9: Ha? Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa. May dalawang taon pa ang ating Pangulo para makahabol at makalikha ng mga legasiya
11: na iiwanan niya sa ating mga mamamayang Pilipino.
10: Yeah.
11: At hindi yung sinasabi nila na pagpapalit lamang ng ating 1987 Constitution para sa kanilang mga adhikain, layunin na pawang pansarili. So, yan po mga kaibigan, ha, yung ating sinasabi na mga dayuhan lamang ang nakikinabang, dayuhan lang ang sa halip na mag-invest, ang ginagawa nila ay yung tinatawag na pagtatayo ng mga proyekto na sila lamang ang makikinabang at tayo ang mawawalan.
10: Yeah.
11: Tulad na lang yung Paksilika, mm-hmm, dyan sa nagkagawin dyan sa Tarlac, yung sinasabi na hub na gawaan ng mga armas.
10: Yes.
11: Dyan sa Subic.
10: Ng mga weapons.
11: Dyan sa Subic. O,
10: munition.
11: Hindi ba lahat dyan ay makakalikha nga ng trabaho? Pero naisip ba na yan ay maaring makasama dahil baka tayo ang maging punteriya?
10: Panganib.
11: O magsilbing panganib sa bansa dahil tayo ang magiging punteriya. Tatargetin tayo,
10: yes,
11: ng China. Dahil dito gagawin yung kanilang armas, na yung armas ng Amerika, eh.
10: Yes.
11: Na yung iba'y ibinebenta nila, di ba?
10: Yes.
11: Oh, yung iba ay
10: kalaban Amerika, Amerika
11: ang nakikinabang. So, parang mapanganib. Kailangan natin ng trabaho, kailangan natin ng pera, pero kung yan po ay magsisilbing panganib, ha, sa bansa, ano ang magiging kabutihan dulot ng pera ng trabaho na sinasabi nila na gagawin o mangyayari kapag naitayo yung Pax Silica at yung sinasabing gawaan ng armas dyan po sa Subic. Hindi po makakain ang pera, ha, at hindi rin pakikinabangan yung sinasabing trabaho, ha, nalilikain, okay, ng mga dayuhan na gusto dito gawin at hindi sa kanilang bansa sapagkat panganib sa kanilang,
10: yes,
11: bansa.
10: Ligtas
11: dito,
10: sila.
11: Eh, tayo lang naman mga Pilipino. Ha? Kaya tama lang na ang tingin sa atin ng Amerika, ng China ay maliit dahil, yes, tayo rin ang gumagawa, lumilika para tayo laitin, para tayo ay maliitin ng mga dayuhan.
10: Sibiranin so, natin, hindi natin ipagtatanggol.
11: So, tayo ay babasa na, Don Pepot.
10: Po.
11: Sabi ni Joe Latore, good morning, Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Merle Kikomo, good morning, mga kapulso. Sabi naman ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir James. Oh, sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James.
10: Sabi ni Sir Fernando Claros, good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
11: Sabi ni Romy Sunga, good morning, Madam Carmen and Sir James, mabuhay, laban lang tayo. Tama ito. Sabi ni Cindy Cruz, good morning, Carmen and James, Senator Lapid, Joel, at JB Ejercito, ano pa ang pinagsasabi nyo tungkol sa SONA, BBM? Meron pa bang aasahan na pagbabago? Kayo nga ay hanggang ngayon kasama sa majority black na protector, kasabot sa flood control project, corruption, mga magnanakaw at mastermind. Shut up! Naku, talaga naman. Galit na!
10: Good morning, Ma'am Cindy. So, sabi naman ni Sir Fernando Claros, no to SONA, yes to rally.
11: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, good morning, Tita Carmen at Sir James.
10: Sabi ni Sir Honorato Gadi, magsasayang lang ng oras ang SONA ni BBM. Wala naman tayong makita magandang nagawa ni BBM. Mayroong ipinakulong si Marcoleta Estrada Defensor. Higit sa lahat ang impeachment case ni Sara.
11: Sabi ni Romeo Sunga, si Malibag, natanggalan ng dibag ni Attorney Ben Luan.
10: Sabi si Fernando Claras, mabuhay ka, Senator Robin. I'm with you, so keep it up.
11: Sabi ni Boyd Velasco, magandang umaga. Happy Monday po. Ayon naman kay Anna Gray. Ano kaya ang sasabihin ng Pangulo sa SONA? Puro ba pangako? All words without result. Thank you, Anna Gray.
10: Sabi na si Renato Gadi, dapat sa media natin, neutral lang kayo, bistado kayo na may kinikilingan kayo, kaya naniniwala kami na bayaran kayo. Hindi naman po lahat, ha?
11: Oo. Sabi ni Oye Gloria Ong, Ma'am Carmen, Kuya James, good morning. Sarado lahat ng saradong kalye. Magrarally kasi ang mga kapulisan para proteksyonan ang mga buwaya. Magpapalakpakan mamaya ang mga buwaya. Bumapalakpak pa buwaya? Sige.
10: Wala naman kayo, Sir Jesus Desa ni Mohano. Good AM, Tita Carmen and James. Tita, kawawa rin si Pastor Kibuloy. Overkill na, sensationalized ang mainstream media. Sobrang bias sa SONA naman. Sabi nga sa classic na kanta, What Now My Love?
11: What now my love? Now that you left me. Di ba tama yun? O sige. Yes. Tama ba yung kanta ko? O sige. Sabi ni Emmy Tabahonda, lahat ng impra na itatayo ni BBM ay wala ng halaga. Dahil kapos na siya sa panahon, 24 months na lang ang araw niya sa Malacanang. Kaya nga po binubuo yung tinatawag na CONAS para ma-extend hanggang 2031 ang kanilang pamamalagi sa Malacanang at sa kanilang mga tungkulin. O yan. Sabi ni Shirley Uyang, good morning, Tita Carmen, Sir James.
10: Si Sir Efren Guhilde nagpadala ng maraming icon.
11: Sabi ni Villamor Velasco, Santiago 4:14. Sa katunayan, hindi nating alam kung anong mangyayari sa ating bukas sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos.
10: Amen. Wala naman kasi Mercure Go. Magandang maga po, DCRJ. Pulso ng sambayanan. Game na po.
11: Sabi ni Romeo Sunga, itong Judas na Joel kasama ni Jesus Crispin is Lord. Walang kwentang senatong kawatan.
10: Sabi si Bayani Ricarte, good morning po Tita Carmen and Brother James.
11: Si Jaime Samoya Bernante nanonood. Thank you. Okay, sabi pa ni Benito Mangogat, ibinenta ng gobyerno ang mga nakatiwangwang na ari-arian tulad nitong atrium sa Makati City sa halagang 1 bilyon. Kasama sa nasabing transaksyon, ang 24 na condominium unit sa 5 palapag. Uh-huh. Asa na ba yun? Oh, nasa 5 palapag. At napunta sa Sampiro Realty Development Corporation. Walang maniniwala na ibinenta ni BBM ang 24 na unit at 21 parking slots sa halagang 1 bilyon. Kapag sinabing 1 bilyon o higit panlupa at gusali ang ibebenta, yun ay 1 kabuuan. Ngunit kung 1, 2 o lahat ng unit at lahat ng parking lot ay ibebenta sa halagang bilyon, walang maniniwala dahil yun ay isang malaki kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan na hangal na Pangulo ng Pilipinas. Bakit naman kasinungalingan? Yung 1 bilyon, baka naman sobra sa 1 bilyon.
10: Mula naman kay Sir Jeans Dennis Almohano, Tita, expected na naman na punong-puno ng police crowd control and disturbance sa Commonwealth Avenue. Mga galing pa yan sa probinsya, mga 6x6 truck. Noon nga may pinsan pa ako na PNP na galing pang Quezon Province.
11: Malapit na raw maabutan ang rating ni Ramos alias Boy Benta. Sabi ni Emmett Abohonda, nung Sabado, ang saya-saya ng mga OFWs sa London nang makita si Sarah. Halos lahat ng tao ay mangiyak-ngiyak sa tuwa, di mahulugang karayom. Samantalang ating Pangulo mismo dito sa ating bansa, parang tila madalang na ang mga kumakaway. Oh, sige.
10: Mula kay Mamuhay ni Kaligasan, good morning po sa inyong dalawa, Ma'am Carmen, Sir James. God bless. Salamat po sa update nyo. Watching from Hong Kong.
11: Salamat sa mga OFW sa Hong Kong. Ingat po kayo, ha? Sabi ni Oye Gloria Ong, yung mga buwaya na senador, ayaw pakainin ang mga lawyer ni Vice President Sara? Totoo ba yan? Yung mga palamuning senador, nagdadamot sa mga lawyer ni Vice President, dapat i-account kung magkano mga nilalamon ng mga senador na yan kada hearing.
10: Mukhang mahal pa yung caterer nila yan.
11: Merong talagang budget po sila na sinasabi gumagastos ng magkano, 25 ba o 75
10: million? 25
11: million a day. 25 million kada hearing. Samantalang ang hinahabol lang nila dyan sa impeachment ay sinasabing di umano 125 million. Pero gagastosan nila ng bilyong-bilyong piso,
10: yes, para lamang ma-impeach
11: ang ating Vice President Sara Duterte. Hindi ba malaking kaanuhan yun? Malaking kalukuhan?
10: Lugi ang taong bahay sa gastos.
11: Oo. Ngayon meron tayong pag-uulat yata eh.
10: Apo.
11: Sabi ni Jojo Sikat, ha? May pag-uulat si Jojo Sikat. Senator Erwin, pinaiimbestigahan ang mataas na singil sa kuryente. Okay. Jojo Sikat, ibalita mo.
12: Nagain si Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo ng Senate Resolution Number 535 upang imbestigahan ang paulit-ulit na biglang pagtaas ng singil sa kuryente na naglalayo makabuo ng pro-consumer na pulisiya para sa permanenteng pagresolba dito. Tinukoy ni Senator Erwin na ang mga paulit-ulit na reklamo mula sa iba't ibang sektor na pumapasan sa mabigat na epekto ng biglaang pagtaas nga ng singil sa kuryente, pagiging komplikado ng billing statement at hindi tamang pagbasa ng method power interruption. Aniya, sa kabila nitong kabila ang reklamo at issue sa kuryente, kinikilala ng senador na ang pagresolba sa matagal ng problema sa kuryente ng bansa ay nangangailangan ng maayos na solusyon. Iginit ni Senator Erwin na habang ang mga electric distribution utility at generation company ay may karapatang mabawi ang makatwiran at litimong gastos na kinakailangan upang mapanatili ang maasahang serbisyo ng kuryente at makapagsagawa ng mahalagang capital investment, ang mga mamimili rin ay may karapatan din sa patas, malinaw tumpak at makatwirang singil sa kuryente, pati na rin ang pag-access sa mabilis at epektibong mekanismo ng pagresolba ng mga reklamo. Bukod sa isang malalimang investigasyon, layunin din ang resolusyon ni Senator Tulfo ang isang pangmatagalang patakaran sa kuryente na paborin sa mga consumers. Tiniyak ni Senator Erwin na habang siya ang chairman ng Senate Energy Committee, magiging maagap siya sa paghahanap ng mga solusyon para alamin kung paano papatatagin o pabababain ang mataas na presyo ng kuryente o gagawing abot-kaya para sa mamamayang Pilipino. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
11: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ang ating tagapagbalita mula sa Balacanang, Chonayu.
10: Yes.
11: Pangulong Marcos, todo handa para sa kanyang sona. Chonayu, ibalita mo.
13: May last-minute practice si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikalimang State of the Nation address mamayang alas 4 ng hapon sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Base sa mga litrato at video na ipinamahagi ng Presidential Communications Office, makikitang patuloy na kinukonsulta ni Pangulong Marcos ang kanyang mga staff. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na abangan na lamang ang susunod na kabanata kung ano ang magiging laman ng kanyang pag-uulat sa bayan. Sabi ni Pangulong Marcos, ilalahad niya sa publiko kung ano na ang kanyang mga nagawa sa nakalipas na taon at kung ano pa ang kanyang gagawin sa susunod na taon. Matatandaang sa nakaraang sona, isiniwalat ni Pangulong Marcos ang anomalya sa flood control projects. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
11: Okay, thank you very much. So na you. Si Jojo C. Katbalet.
10: Apa.
11: Sabi, Senate President Katchalian, nais na mapakinggan sa sona ng Pangulo ang estado ng paggamit ng pondo sa edukasyon. Jojo Sikat, ibalita mo.
12: Inaasa ni Senate President Sherwin Katchalian na iulat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA ang estado ng paggamit ng makasaysayang pondo sa sektor ng edukasyon para sa taong 2026, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa at ang kauna-unahang umabot sa pamantayan ng United Nations para sa paglalaan ng pondo sa edukasyon. Ayon kay Senate President Katchalian na malinaw na may ulat ng Pangulo kung ano yung mga narating natin at ano pa ang ating aasahan para tugunan ng krisis sa edukasyon matapos nga maglaan sa 2026 education budget ay itong 67.9 bilyong pisong pondo para sa pagpapatayo nga ng hindi bababa sa 22,000 silid aralan. Sa kanyang panunungkulan bilang chairman nga ng Senate Committee on Finance, tiniyak ni Katchalian na masusunod itong 2026 budget ang rekomendasyon ng United Nations na maglaan ng katumbas ng 4-6% ng gross domestic product para sa sektor ng edukasyon. Katumbas ito ng 40.4% ng GDP, itong 1.35 billion education budget para sa 2026. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
11: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Yeah. Alam niyo po, nakakabaghan, nakakagulat, alalang-alala. Ito pong si Senate President Win Katchalian. Okay, Senator Judge Ruisa Hontiveros, dahil daw po sa dumadaming banta. Oo, sino naman ang magbabanta? Kayo naman, oo. Paduday lang ninyo yan, ha? Para pag-usapan. Ha? Dahil nagbabalak at di umano, base sa mga balibalita, Win at Ruisa. Ano ang pangalan?
10: Winry.
11: Winry. Ha? Win, si Win Katchalian at si Risa Hontiveros. Hindi natin alam kung sino ang presidente at kung sino ang vice presidente. Pero ang itinutulak, Risa Hontiveros, ha? Sa pagkapangulo. At alam naman natin, matagal na atat na atat, ha? Itong si Win Katchalian na maging vice presidente, sapagkat nang tumakbo si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, nagpunta rin po ito sa Davao para makiusap na kunin siyang vice president. Pero ang kinuha po, bagamat hindi nanalo, ay ito pong si Cayetano.
10: Kay BP Sara din, kung tatakbo presidente, nag-apply din siya nagpipresenta na maging vice president ni BP Sara.
11: So, sabi ni Mary Kikomo, hindi ako manonood ng SONA ni BBM. Wala namang accomplishment. Ayon naman kay Emmy Tabahonda, sabi ni Sara at Baste, uuwi na raw si Tatay Digong sa Davao next week. Sana totoo yan. Mukhang lulusubin ha? Ni Donald Trump ng US. Ang ICC, di ba? Baka dahilan yan para makalaya at makauwi na sa bansa ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na ipinadala in a silver platter sa Dahig, Netherlands para madetini sa ICC na nangangahulugan na yung ating sovereign niya ay isinuko, kusang isinuko, ha?
10: Yes.
11: O, di ba? O kaya, nakakalungkot, pero nakakatuwa kung makakabalik muli sa bansa ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
10: Mula kay Ma'am Gisa Latar, good morning Tita Carmen, Sir James.
11: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, hindi ko pag-aaksayan ng oras yung Sona kasi sa tuwing nakikita ko si BBM ay nakakadagdag lang ng stress. Sinungaling eh. Kailan ba nagsabi ng totoo yan ba? Malay mo naman, Teresita Cruz Agiling. Baka sa panahon ito, sa huling mga huling taon ng kanyang panunungkulan, eh gumawa naman ng puro kabutihan. Magsabi naman ng mga salita na kanyang gagawin bago matapos ang kanyang tungkulin.
10: Wala naman kayo, Sir James Dennis Almohano. Hi to Chantal. Ingat ka na lang dyan sa barangay sa Uyo, Quezon City.
11: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, good job. Gandang buhay. Gandang morning. Nakikinig, nanonood, Ma'am Carmen, Sir James, dami palang Pilipino sa UK, London. Anong sigaw nila? Duterte. Duterte. Yan po ang sigaw sa London. Sinasagot ko lang yung tanong mo. Hi, Miss Amoya Bernante.
10: Wala naman kay Ma'am Imelda Laguno. Good morning po, tita. Naniniwala po ako sa inyo. Sana wala nang manood para maisip niya ang ginagawa niya.
11: Happy birthday, Romeo Ochoa.
10: Okay, happy birthday,
11: Sir
10: Romeo Ochoa.
11: Good morning po sa inyo lahat. Pakigreet po sa aking birthday ngayon. Salamat po. Binabati kita sa iyong kaarawan, nadagdag na naman ang panahon ng iyong paglagi sa mundong ibabaw.
10: Okay. More blessings. Mula naman kay Ma'am Anriel San Pedro. Good morning po, Ma'am at Sir. Mangangako na naman ng kasinungalingan itong si Gong Bongbong sa kanyang Sona.
11: Sabi ni Romeo Sunga, Tadong JB, ang isa pang hudas. The bad one, di po the good one ito ha. And the good one, si Senator Jingoy. Kasi siya ang nabaligtad na. Kasi siya ang tunay na anak ni dating Presidente Erap at Senator Dr. Loy. Tado, ikaw pa ang matabang. Ano ba yan?
10: Sabi ni Ma'am ni Sir Eliezer Herman, naku, good morning po. Dalawang taon pa na mangungurakot. Si Rod Herman po ito. Oy, Sir Rod Herman. Thank you.
11: Okay, sabi ni Jaime Samoya Bernante, daming Sarah followers sa London, United Kingdom, parang Pinas lang. Menchime is watching. Ayon kay Menchime, good morning, Madam Carmen and Sir James.
10: Sabi ni Sir Fernando Claros, ang pagpayag sa paksilika ay isang pagkagat sa patalim.
11: Sabi ni Menchime, regular listeners, DCRJ Radio Bandido. Thank you very much, okay, Menchime.
10: Wala naman kayo, Sir James Dennis Almohano, tita, in fairness naman sa government, unang nakulong ang sumukong si Bong Revilla na kalyado ni PBBM. Di naman masyadong selective justice, di ba?
11: Ewan ko. Sabi ni, hindi naman natin sinasabing selective justice eh. Yan ang narinig natin sa iba, di ba? Sabi ni Emita Bahonda, mamaya may nakakatong mangyayari dahil ang magbabantay sa Sona ni BBM Police ay 20,000. Tama ba to?
10: Apo.
11: Parang sindami ng mga magrarari. Ano kaya yung police?
10: 21,600 ngayon.
11: Ano kaya yung police at rallyista? Magsanib, di maraming magrarari, di ba? Ang saya-saya.
10: Naging kasama sa rally. Mula naman kay Sir Cleope Galios. Good AM po, Tita Carmen, Sir James.
11: Sabi ni Cindy Cruz, ang panoorin natin ang INC kesa sa walang kwentang Sona. Nakalimutan nyo na ba yung kaso ng drug overdose ni Tantoco sa USA? Hindi kailanman makakatutol ang administrasyon sa gusto ni Trump kapalit yan ang kaso ni First Lady sa Amerika. Kaya binenta tayo. Ganun ba? Sige.
10: Mula naman kay Sir Ben, good morning, tita. Taon-taon po ako nakikinig sa Sona. Ano na naman ang ipapaliwanag? Pambubudol na naman. Kaya wag na tayong makinig.
11: Noon, sinasangla lang ang Pilipinas. Mm. Dalawang beses tayong isinanla eh. Panahon ng Kastila, tapos panahon ng Amerikano. Diba? Mm. Ang tumubos na huli, yung yumaong dating Pangulong Marcos Sr. Ang sabi ni Romeo Sunga, ang sona ni Bangag, puro kasi nungaringan lang. Ang bibig kasi ng animal. Walang kwentang magnanakaw ka na lang kasama ang mga congressman at mga kakampi mong senetong mga kawatan. Karma, malapit.
10: Sabi naman ni Ma'am Cleope Gallios, grabe naman, pagkain lang. Pera naman ng taxpayers yung ginagamit nila.
11: Sabi ni Mercy Fernandez, mm-hmm. Narciso, mga pulis, kinawawa. Bangag, Sabado pa lang, ando na. Bakit? Anong kinatatakot ni Bangag?
10: Wala naman kasi Fernando Claros, hindi kaya sa maleta inilalagay ang 25 million budget per day ng impeachment?
11: Sabi ni G. Pumera, good morning po sa inyo, Tita Carmen at Kuya James. Watching from Irusin, Sursogon, Sona 2026.
10: Happy watching po. Mula naman kay Sir Ordo Hedge, 100% maletas. Free po ang presyo ng Corretrolyo na pro

0: and the property of the Filipino people. O nga naman. Mm-hmm. Pero, malinaw. Eto nga, malinaw nga eh. Eto, ngayon, eto, anlupan sinasabing ibinigay, ibinenta, ipinahiram o pinaupahan sa sino man sa kanila ay isang walang bisa at illegal na transaksyon. Ngayon, ang AI Native Industrial Hub na ayaw itayo ng maraming estado sa Amerika ay itatayo sa New Clark City dito mismo sa Pilipinas. Gayunpaman, mayroong matinding pagtutol mula sa iba't ibang grupo dahil ang gobyerno ni Marcos Jr. ay aktibong sumusuporta sa pagtatayo ng AI data center sa ilalim ng Pax Silica na pinamumunuan ng Estados Unidos. Malinaw na walang pakialam ang pamahalaan ng Pilipinas. Talagang walang pakialam. Kaya nga walang pakialam ang gobyerno dahil isinuko na nito ang soberenya ng sarili nitong bansa. Ito ay napakalinaw na ebidensya na isinuko na ng gobyerno ang soberenya. Napakalinaw.
1: Yes. Sabi si Fernando Claros, mayroon bang may pagmamalaki ang Pangulo sa kanyang zona? Ano? Question mark.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ekonomiya, pagandahin, peace and order, paigtingin, pababain ang mga bilihin, tulungan ang mga magsasaka sa agrikultura, labanan ang korupsyon sa bansa, ang dapat iparinig sa taong bayan.
1: Sabi ni Ma'am Andrea San Pedro, Ma'am at Sir, nakakaiyak ang mga suporta sa London na Sara Duterte.
0: Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, good morning po Ma'am Carmen and Sir James. Puro sausaw, ginagawa ng mga senador para daw isulong na bumaba ang kuryente. Ang tanong, bumaba ba ang bill ng kuryente? Hindi, at hindi pa din.
1: Sabi ni Sir James Denzel Mujano, Tita, yung mga makakaliwa nagsusunog ng FPG ng mga pangulo noon, kay PGMA, PRD at now kay PBBM, at di lang yata ang kay Pinoy.
0: Sabi ni Emmy Tabahonda, bakit ganoon trilyon ang budget ng DepEd? Pero sa elementarya, maraming di makabasa at mahina ang pangunawa sa mga itinuturo ng maestra. Iba mahina sa siyensa at matematika. Ano kaya nangyayari? Juanita Estacio is watching. Bear Esposo, good morning, Tita. May bayad po yung mga umaten sa mga pagpupulong ni Jumping Jack. Tulad lang sa pagpunta niya dito sa Pampanga nitong nakaraan lang, need mag-appearance bago bago bayaran ng taong audience niya doon para lang may taong makikita. Ah, binabayaran para magkatao ha. Para lang may taong makikita sa PTV na broadcast nila. Di tulad ni Inday Sara, organic talaga. Mga tao pupunta sa kanya, walang bayad at dinadayo pa ng tao para makita lang siya.
1: Sabi ni Sir Jaime Samoy Bernante, binabanatan nila ang Davao na binabaha, pero bakit ang Ilocos Norte? Binabaha din naman.
0: Ang Ilocos Norte ay isa sa top 10 sa flood control project. Sige, sabi ni Men Chime, paki-shout out po, happy birthday sa anak ko, Melissa Narciso. Oh, Melissa Narciso, happy birthday mula sa iyong Tita Carmen Ignacio at Tito James Gojo.
1: More blessings. Mula naman kay Sir Beresposo, isinasalalim ngayon sa social media ang interview ni dating Senator Celso Smeña III tungkol kay Jumping Jack before tumakbo sa pagkapangulo.
0: Sabi ni Morbi Amak, good AM, Tita and Sir. Walang kwentang tao ang magsasalita mamaya sa zona. Sayang ang pera ng taong bayan na gagastusin. Pati mga

0: Chris, nagsisilbi sa nuknukan ng sinungaling na tao at walang utang na loob. Ayan, Sus Mariosep. Sabi ni Morbi Amak, napapranong na yung gobyerno, yung paligid ng INC Central, pinapalibutan ng mga robot na pulis na nagsisilbi sa inutil na pangulo. Ibig mo ba'ng sabihin? Hindi kaya maging katulad ito ng nangyari sa ano ba yun, sa KOJC, na pagkatapos ay pinasok, pero palagay ko hindi nila kaya, hindi nila magagawa ito sa INC. Sige.
1: Wala kayo mga Sir Rui, ang last month bill namin sa kuryente 1,200, kahapon ang bill 3,000 na. Grabe, wala naman dagdag na appliance, wala naman kaming aircon. Sobra na talaga kayo. Meralco, korap din.
0: Eh baka naman nadagdagan yung ayuda.
1: Doon na ka-charge.
0: Dati, 4-piece, di ba? Eh baka
1: senior,
0: ngayon.
1: Senior, citizen, kasama no, din.
0: Baka ngayon, merong dagdag na naman na ayuda. Kaya tumataas ang charges. Na tayo rin pala naman, ang nagbibigay sa Lapina pala naman natin, na dumadaan sa Meralco, yes, ang ibinibigay na pang-ayuda sa 4-piece, sa senior citizen, yes, at iba sa pa. Iba pa.
1: Sila ang pogi. Mula naman kay Ma'am Luz Biminda o Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen at Sir James.
0: Sabi ni Bear Esposo, maugong na maugong sa social media, Tita Carmen at James, yung pagbabalik ni Tatay Digong. Ah, sana magkakatotoo na. In God's will. Magkakatotoo po yan. Mm-hmm. Eh, sapagkat takot na rin eh. Ha? Inalis na po yung dating presiding judge, di ba? Na si Khan. O yan. Mm-hmm. Kaya alam nila na pag nagsalita si Donald Trump, gagawin eh. Yeah. O sinabi nila, sasalakayin nila ang ICC. O kaya...
1: Dismantle na.
0: Eh, ito namang ating kasalukuyang Marcos administration ay tila tutul, di ba? O.
1: Ano ba? Patuloy pakipagtulungan eh.
0: Ito raw ay pagsuko sa ating soberenya. Eh, matagal nang isinuko. Yun ang ipinadala natin sa ICC, di ba? Mm-hmm. Hindi ba yan ay maliwanag at tandis ang pagsusuko na ating soberenya sa dayuhan? Yes. O ano pang isusuko natin? Sige.
1: Wala naman kay Ma'am Sherry Oyang, kaysa impeachment, imbisigahan na lang ang Meralco, pati na rin Maynila, that flood control scam.
0: Sabi ni Shirley Uy, ang selective baha. Sabi ni Cindy Cruz, si Boying ang nagpakulong kay Bong Rebilla. Gusto ng Remulla mawala na mga Rebilla, tama? Dito sa Cavite, ang balita ko tatakbo daw yan, John Vic na governor dito sa Cavite. Si Miao Miao Bersaga sana tumakbong governor. Tsak lalampaso niya si John Vic. Sila ni tatakbo mayor at mayroong ipinoporma na kalaban si Boying. Ano ba yan? Pero ako may hinuha ko na totoo ang sinasabi ni Cindy. Na gusto nilang maghari na naman sa Cavite. Yan, sige.
1: Mula naman po kay Ma'am Emmy Tabahonda, ang mayor ng London natuwa sa mga OFW. Malaki ang kinita ng hotel at restaurant. Buhay ang turismo sa London.
0: Sabi ni Romeo Ochoa, bye-bye na po. Have a nice day. Thank you, Romeo Ochoa. Sabi ni Oyi Gloria Ong, handa na po ba lahat ng mga buwaya? Nakapag-mock up na ba lahat? Suit na ba ang mga mamahaling relos at gown at mga branded bag? Lakasan ang palakpak kung walang maleta sa uuwian.
1: Sabi ni Sir Justin Sarmuano, box human na o human voice ang mananaig sa o freedom of speech or expression.
0: Sabi ni Romeo Otsunga, dalawa pala to, ang inutil na bangag, pati tauhan, inutil, tulad maribag, ulit bang magkakapatid na remulya, at ano ba ito, Boy Nipin, congressman, mga kawatan pamana sa among bangag, mana sa among bangag, nakawatan pa.
1: Mula naman kay Sir Orto Hedge, 100% pro constitution po, pro maletas po, and presyo ng kuryente at petrolyo, ?
0: Sabi ni Emmy Tabahonda, malaki ang takot ng BBM admin. Ang Malacanang ay parang garrison ng Hapon. Ang Congress ay parang army detachment. Ang Commonwealth ay mala Ukraine. Bobby Trap.
1: Sabi naman ni Sir Jesus, tita, parang Parade of Stars o Gala Premier, yung mga politiko at asawa ng mga politiko sa red carpet sa Batasan Sona.
0: Eh baka mahiya na sila ngayon.
1: Mm.
0: Baka naman hindi na nila ipakita yung kanilang mga nabili sa pamamagitan ng salapin ng taong bayan na mga mamahaling damit, mamahaling gown, at mga mamahaling alahas. Ayan. Diba? O, dadalo kaya sila Estela Kimbo? Bagamat wala na sila sa posisyon, yung iba dumadalo, eh, diba? O si Grace po, na isa yan sa mga dapat na imbestigahan, diba?
1: Yes.
0: Grace po, Estela Kimbo. O,
1: lahat ng mga sabay
0: ang nakakadungkot
1: na
0: eh. Napopromote pa sila eh.
1: Mm.
0: Diba? Napopromote pa.
1: Wala
0: tulad
1: naman
0: ni Recto, mula sa Pinas, naging executive secretary. Mm. Diba?
1: Si Angara, naging deputy secretary.
0: Mm.
1: Mula kay Sir Jeans Dines Almohano, tita. Ay, teka, nawala. Lipa. Mula kay Mabos Marisar Cuenya, good morning po. Yung problema sa kuryente, congressman pa lang si Senator Marcoleta, ipinapaglaban na niya yan. Ngayon, ginagaya ni Erwin Tulpo. Ano, nagpapalakas ka?
0: Papa, nagpapapogi, di ba? Dahil nakita niya, baka ito na yung kanyang una at huli na panahon sa politika. Dahil nakita na yung mga asta nila, yung kanilang yabang, di ba?
1: Yeah.
0: O, kung kaya, nagpapapogi naman. Pareho sila, may mga sinasabi, di ba? Sige, sabi ni Teresita Cruz Agiling, sabi ng isang congressman, bigyan naman daw ng respeto ang Pangulo. Parang si Adjung yung nagsabi nun ah. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Bakit? And bakit nung ninanakawan ng mamamayan, binigyan ba ng respeto? Nga naman. Hige.
1: Mula naman kay Sir Jaime Samoya, magmukbang at budel fight tayo sa kalsada, sa zona ngayon.
0: Ano ba yung mukbang?
1: Ayun, kain-kain doon. Parang yan, budel fight eh. Kakain.
0: Ay, makasama nga dyan. Ay, marami sasama dyan.
1: Sir Jaime Samoya meron natin na pang mukbang eh. Tsaka pang budel fight.
0: Ay, maraming sasama dyan dahil kainan eh. Sige.
1: Sabi naman ni Ma'am Amy Tabahonda, malaki ang takot ng BBM administration. Ang Malacanang ay parang garrison ng Hapon. Ang Congress ay parang army detachment. Ang Commonwealth ay mala Ukraine. Ano, daming
0: nasa na yan.
1: Basa na.
0: Nga, sige, basa.
1: Wala naman kay Sir Gis Dennis Almohano. Sa RJ ako, nanonood. Sa YouTube, mamaya. Yes, tutok po kayo dito sa...
0: Oh, dito RJ. Kayo, meron din tayong so, ano eh, special coverage.
1: Yes.
0: Dito na lang po kayo tumutok at sigurado ang mga ibibigay sa inyo na mga pahayag ng mga magsasagawa ng ating special coverage ay mga tunay na mga punto at mga tunay na mga tinatawag na kanilang mga ano tawag dyan, James, yung kanilang mga ideas.
1: Yes.
0: Yung kanilang mga nasa sa loob, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sige, kuro-kuro, komento. O, sige.
1: Ay paliwanag sa inyo yung kanilang mga
0: Oo.
1: pag-aanalisa sa mga himpahayag ng Pangulong Bongbong Marcos.
0: Basa.
1: Teka po, wala na, wala na po doon sa akin.
0: Oo, wala na. Eh,
1: Ito, ito, kay Ma'am Imelda Bohonda. Basta kaya. Matutuwa ang taong bayan kung lahat ng kontraktor sa Kongres ay papahuli niya mismo sa loob ng Kongres.
0: Ganon.
1: 67 yun. Di ba? Sabi ni Ayuki Lacson, eh, 67 na kontraktor ng mga kongresman.
0: Matagal na yun, di ba sinasabi nga ni Discaya?
1: Wala na
0: ipatawag. Eh dapat ibulgar na ni Discaya. Total, pinakulong na sila eh, di ba?
1: Sila lang yung kontraktor na nakakulong eh. At saka yung mga ilang maliliit lang, Diyos Bulacan.
0: Ano pa dapat ikatakot, di ba? Dapat hindi na matakot. Sabihin na yung totoo kung sino-sino yung mga kontraktor na yan.
1: Yes.
0: Na nagbebenta ng mga kontrata na nakukuha nila sa mga kongresista.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Oh. Saka yung mga congressman mismo na mga kontraktor din pala.
0: Nahayag na yan eh, pero iniimbestigahan ba? Di hindi, di ba?
1: Mula naman kay Sir Jan Observer, good morning. Ang sona ni BBM, bangag ay pwede mong ihalin tulad sa isang ano, baliw na pagala-gala sa lansangan na walang laman at puro imahinasyon lang.
0: Yes, oh. Sige.
1: Oh.
0: Ang Iglesia ni Cristo ay mag se-celebrate yata ng kanilang yes. anibersaryo. 112 ba?
1: Anniversary.
0: Ha?
1: Sabi ni
0: mabuti nga yung Iglesia ni Cristo ay naghahantad ng kanilang saloobin eh. Dahil sinasabi naman ng ating Panginoon, tayo ay mabuhay sa tama.
1: Yes.
0: Kaya pinangungunahan nila yung pagtatama sa mga nakikita nila na mali na ginagawa ng mga taong nailuklok natin sa gobyerno.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, Erwin, wala kang magagawa para maibaba ang presyo ng kuryente. Huwag kang epal.
0: Sabi ni Cindy Cruz, si JB Ejercito at si Jinggoy, hindi yan magkasundo kaya kailanman sa hindi sasama si JB sa minority block kung nasaan si Jinggoy. Ang sabi ni John Observer, good morning, Ansona ni BBM, ay pwede mong ihalin tulad sa isang baliw na pag-alagala sa ransangan na walang laman at puro imahinasyon lang.
1: Naku, wala na po tayong oras, Tita Carmen.
0: Sabi ni Emmy Tabahonda, matutuwa ang taong bayan kung lahat ng kontraktor sa Congress ay ipahuhuli niya mismo sa loob ng Congress. Okay. So, wala na po tayong oras.
1: Kaya salamat sa Diyos.
0: Pepot.
1: Yeah, salamat sa Diyos, salamat po sa nila. Salamat po sa mga puling ko, James Codio. Lagi po sabi nila, lagi din pinagawin yung mabuti at tama. God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Pansamantala po, nagpapaalam at nagpapaalala sa lahat ng ating mga kababayan. Ingat-ingat po at lagi tayong manalangin na sana ito pong mga namumuno sa ating gobyerno ay hipuin ng ating dakilang lumikha ang kanilang mga kaisipan para ito ay maitama at tuparin ang kanilang sinumpaan na pangangalagaan, puproteksyonan, pagsisilbihan ang taong bayan. With that, I say mabuhay ang sambayanang Pilipino. And may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.